ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o wai rākei. Ko te whare nui, ko tama whare ua. Ko te whare kai, ko whakahinga. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko mauao. Ko mātātua te waka, ko ngai tama whare ua te hapū, ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā toroa ko ruaihona, nā ruaihona ko te hinga o te rā, nā te hinga o te rā ko awanui ārangi. Nā awanui ārangi ko rongotangi awa, nā rongotangi awa ko rōmai nohorangi. Ka moi ā rōmai nohorangi ia paiwhetu ka puto mai ko te rangi hauhiri. Ka moi ā te rangi hauhiri ia pūkai ka puto mai ko tama whariua. Te whare tūpuna ki rere atu kāhia marae.

taku aroha, hio mihi. Ki ngā poi, o te piriti. Paki paki, tonu mai rā. Paki paki, tonu mai rā.

0: kay nga tuto teo ma tay lat mabang tibi
1: nga ta whiri mā te a te whānau puhi i te wehe ngārangi a papa i tai atu a ta whiri ki te keke o tōna papa ka tahi ka whakaritea i ngā hau keri keri i ngā hau tini tini o te ao ko tahu mākaka nui he hau no te uru ko tahu māwake nui he hau no te rāwhiti ko parawera nui he hau no te tonga ko huru nuku ātea he hau no te raki ko te whānau puhi he uri mā tini tini e rere noa nei i ara ki te ao māra
0: ngā pautiri au Deira atua ki te ao mārama.